Abuja. I am suspecting my husband has joined a ritual group. Please, what should I do? I am afraid to confront him. Please, who is the best person to meet on this? His parents and brothers now depend on him and this southern world. And I do now say because I'm easy. We are me na dia. Odukwa ko oba kwa lotu ojo site na ihe ona ahuzi uno detere anyi ederede osi na ahia ya wonneka na ka oza neka maka adi amama ohe ochuzuru eza maka adi amama osi na ya na dia alola ni ya wola afo asato ya na dia loro omutakwara la nia otu nwa nwoke osi na dia na ona owonye na mete mmo mmadu nke omo osi na o de karen na akujikwa ni nkuji na otu secondary mana ya na onwe ya enwebekwe nge oru ya se na ha na amawakwa na a manage owa ha osi na kembe afọ gara aga na obere kembe afọ na obere na chọpụtazia otu dia na eshizi na akpa akwa ya na ndị enyi ọhụrụ o nwetekwara ugbu a ọ na-akpọzi ndị otu ha ya club members ya ọ sị na izu ụka gara aga ka di ya nyere nde iri na ise naira ya wụ 2.5 million naira na ka o were ya jide mgbe ọ chọkwara n'ime travel ya were ya jiri kpaa n'aka ka o mee travel bịa ọ sị na ọ gwara ya na ọ kwụsịkwala ọrụ nkụzi ahụ ọ na-arụ adịkwa ama ama na o sorokwala na enyi ya nwoke ọwụ ndị enyi ya nwoke na-eme estate business ọ sị ya zụtara ụgbọala nke a na-akpọ Toyota ya zụtara ya Toyota ahụ mana ya na-asị na ihe nke a na ọ na-atụkwa ya n'anya otu di ya si barezie ọhịa ugbu a na ọ na-achọ inyochacha nnọọ ka ọ mara ihe ya na ije na-aga ọ sị mana tupu nke a eme ka di ya gawara njem si ya na ọ na-aga njem na ọ ga-aga Lagos mana tupu di ya gawa njem a nwaanyị aga tupu ya akpa di ya wee hụ o si na ọ gara aga saachi akpa di ya hụ akpa juru na ihe ọbara mechara ihe ụmụ nwaanyị na-eji echekwa onwe ha ka wunye juru na akpa di ya na dada

0: ịdị na-akpọ anyị n'ekwentị na-abịa ka anyị buru ụzọ gụpụta ederede a edebatara ya n'ụbọchị Tuesday, mana anyị enwetaghị ohere gụọ ya. Ka anyị buru ụzọ gụọ ya tupu anyị a na-aba na ndị na-edete ederede n'ụbọchị taa. Ngwa, ka anyị buru ụzọ were chọọ onye achọrọ ịkpọ anyị tupu anyị agụpụta ya. Ị bụọla chi? Ụtụtụ ọma.
1: Aha m Chief Dr. Fidel Onyeneke.
0: Ewo, nda Fidel, ịbịa dịọla.
1: Eke nwa ka e dere ọgụ akwa ụjọ, ma e nwere mmeta. Ha si ya kọnfront ọdụ ya, jụọ ese na-ebijimere ya, nwoke nwere ike gbuo ya nkwụ. Aha ọ hụrụ akpa ya ma daga, ma ọbara ndị ka ọ hụrụ aha, ma mgbe ndị gburu ha dị letis, eji ha jee gbaa ọgwụ. Ọ maghị ha ahụ ụwụ. So Adam suggests ya ji nwayọ jee kpọọla nne ya ma nne ya ma ahụ gbara ha ndụ. Kpọkwanụ onye isi chọọchị ngo da wọshipụ, ha kpọọ du ya du n'ọma ya ọdụ, ghọọ ya ọdụ, ewepụta gị ga agba ya ụka, ya ghara ịrị ka nwaanyị ya bịara a rịpọtụ ga. Ha na-agbacha ya na wọchị ya, ihe chenji ga hụ nwaanyị ya ga-akọpọtụ ya dere ile. Nwaanyị ya na si ahụ megharịrị ya mma, ya mara the next line of action, but ugbu ya ji nwayọ nwayọ ịkpọla onye eje nwoke ahụ eji ege ntị ndị mpasta chọọchị ha esi ikpe ya dam kpọkọtụ emara ma gị nweta ndị ọfọya onwe ya na adịkwanụ veri kafụl, ya ka nke nwaanyị arị veri kafụl ma okwukwu na ịkọla ndị mmadụ ya gba nkịtị ntị ndị eji tọkụtụzi ya tọkụtatụzi ya. Ọ ha kpọọ ibiri kansụlọ ka kansụlọ ya kansụlọ kwa di ya ọwọchị ya amara ha ji ime aha Fidel Onyeneke.
0: Ọ dị mma. Nda Fidel, ele ya akara egwu nke anyị ga-akpọrọ gị.
1: Ha kwe mbụ Chineke na-ebere akwụkwọ
0: ya. Ngwa na anyị ga-akpọrọ gị ya mma.

0: ndị ọma mara mma, gịnị bụ Igbo Amaka? Ọ bụ ihe omenala chetara anyị egwu anyị, asụsụ anyị, omenala anyị na ihe niile metụtara. Ịma na anyị nụ ederede edepụtara anyị n'ụbọchị Tuzdee, mana anyị enwe ike gụpụta ya tupu mmadụ akpọwa anyị. Ngwa, onye edetere anyị ederede a wụ Captain Ken Tagbo, oche obodo US, depụtara anyị ederede. Ọ sị, Nneka, ekele m go. Lee ka m gwa gị, ị nwere ihe abụọ ị nwere ike ime ugbu a, ya wụ 2 options. Jụọ di gị banyere otu o siziri nwezi ego a, na ọpụpụ n'ọnụ ọpụrụ n'ọrụ nkụzi, ka ị mara onwere ego a kwụrụ ya ma ọ kwanụ gịnị. Elee otu o sikwanụ nwetazie ụdịrị ego a, nga niile asọka wụrụzie ego ego. Elee ihe merenụ o jiri hapụ ọrụ a na-akwụ, a ga-akwụ ya gratuity, pụwa gaga rụwazie ọrụ esteti na-enweghị gratuity a ga-akwụ gị ma ọ bụrụ na emecha. Lekwe dịka ọ na-enyekwa gị ego ndị ahụ, jirikwa nnọọ obiọma gị na-esevukwa ya na akaụntụ nke gị. Ị ghọtala? Na-esevukwa ya maka adị ama ama, maka anụ ahụ ihe ga-abịa ime n'ihu. Ị nwekwara lekwa alụmdi na nwunye gị ahụ, lekwa ya, gị chekwa n'echiche ịhapụtụ nwoke ahụ, gị na nwa gị ụnụ aga ebe ọzọ, maka nke ọbara na dada nke a. Ọ tụkwara m n'anya o, isetekwa ihe ndị ahụ ị hụrụ na ihe onyonyo adịkwa ama ama maka ijide aka dịka evidence. Ka m gwakwa gị, ịbịa isi na mmadụ na-eme ritual, mmadụ na-eme ọgwụ ego na ọwụ, ọ na-enye ego ọwụ ashị ashị. Ime ritual anakwa enyekwa ego ọwụla, ihe ndị mmadụ na-eji na-emegharị onwe ha anya. Gị kpacharakwa anya gị maka ndị enyi ọhụrụ a ọsọ na enwetara na ugbu a, kpacharakwa anya gị na gị agakwala gị isi ka ị bịa gaa confront ndị enyi ahụ, ma ọkwa ndị ihe a na ndị ụmụnne ya, ha ga-adịkwara ya ukwu, ha ga-adịkwara ya ukwu otu ọnwa na-ewetezi ihe ha na-eji arapịọm. Kpacharakwa anya gị, mụrụkwa anya ka azụ. Kpọrọ m akara egwu nke asatọ.
1: Ok, m jedere ebe a o ọsọ ahịa Mrs. Salome Shi Mbiri na-arịta ederede. Ọ sị biko, na ihe ahụ ọtụtụ okwu, and ya nwekwara anwara kọsara mmadụ ihe ahụ, ya nwekwara anwa kọrọ pastọ, kọrọ fada, ọ kọrọ achụdikin, na-enwe otu